0: Singin rovna ba kun kan song. Dada ji ji singu zu bi le cin de ne. Bejong long chin nin chin li kong, kam ge long chin jia. Nga dang ni ju bi xu lam xie bi le cin de. Derin ge le cin nang. Na yun le de ba ge pin la dang. Be jia so ca jia, dam ju jie bi, de cha di xu jin. Pa yu yi zi zhong qie, jiang zi zong ni yi bi ge pin la ne. Bejong xing zhu hou ling ni, ter xin xin. Lo qin ge jie qi li ne, xiu ni min ba xin yi ba shi. Lo qin ta xin jie. Shari sotha jia le ki chue xiong ne, rang ni jia chung xie bi dui ne, ju gong qie xin, gamu qie wii, bue jia dang zhe wii, le yin ye wii guoga xiong ye bashe. De yang, lo tuan lo ma xie yin bing wii ne, lo ma mang qie wii, yung ye bi yin ju dang, ke li ming zha jin su sun zhu ji le. Rang sa rang yul jia, mar dang, zam zhi ka wii, xiu rik dang, xing li, nian zu le ri, qie dian tuan li su la xiu ju me ba chung wii, ge pin la jia, bue ji sotha jia le ga la, ga yin dang, mu ba qi wi jun qing guo la, ju lun xian dui qi wi, kong ki.
1: Ni nga de min la, ge bin si yue, ni pe yu pin chung ge zi ni. Lop zha qi ma di zu di ka re, chu ri gi, miang ba ya ki lak zi di nda si che.
2: Qi le.
1: Qi le. Ni lop zha tuan ji, qi ri su za nang qi. An du si tabar, lo ge zi qi. Peti lega tere, chari susa tere naa peti.
2: Ori, ori. Ti gala kirante susa liri indi chino wa, shubi ki tunjin zonri kandra chino. Nga zo zori ina da, du samdani zon mi maanche da, lopda chong maa tuyam da, ji khasa kuri shungjabi yik tse sorda, ali lega jik laa maangbu yo jo zori. In jik mi shenbe lamni li, di lega rechi chigo samda yaa, jaa di jo zori.
1: Ori,
2: ori. Rechi yaa lega sorda chino, zu yaa ka tabshi shivu chigo wa.
1: Ori.
2: Gila rana indi, Sosa liri ndi na shuyagi tunji zora kandir chungri?
1: Tunji tangu di ta nganzu pyocha di kanyi si suna nganzu penchung rangu na shi suna cheri ki rikchi ba. Ndiwe jang di nidong jami chumi shi loo dila chunggu ki ndi cheri ki karan di nana la pyocha yin si di nana la di tsoka di nana lupi sabda che ma re. Haya nga di sha nija ngara ta chile di churi ki di yin duza ne ma diba chungsi kaya ne pe deri ka tenzu chu duza ne chi chana nganzu pyo cha sa di ma nje su dana ne yung jo ki cha ta tenzu pe dhe je de ane sim nganzu kaya nsam chu sen pyo cha di nima chik tong su na ane nganzu ngon pyo re jing wane chana di ma dada nganzu rinne da ma di yi ne nganzu pyo sa gu ki so sim jing ki rik zi yin duza ne
2: bintu yin su cha su shi chaka
1: ane di nima chik me du yuk shadi shenpaa nimbwa an zingze te tu zan an ngu na nga zu peti yangja dinze soko chun an zi shankale khabaraba an xe san di ki dan shi zo simba dine che an nga tante ki nga zu pyo chati yakbo soza che an soza ki karan di maaru dan an di maa se chati soza di tunle chimu chila su an dinze zi ngu na nga zu ta maang zo yinne ri an nga zu lopra chimu yinne ri dinze ki le shu yinne ri kun zu tuwa yar to tong ya dinze pen to na sa an dinze che tanda nganzu yagi inere, lugi inere, tenzu ngune chilo inebe, nganzu genan inebe, chichi chana nganzu pyoye ki saje ki takarisore, tuenki ki geta cha che tenzu rikba. Anna nganzu tewe jang pyoja di tanda padu, mada nganzu pyoro yuwa di ine genan an tezam ki tanda dide geta shuk chamuwa ba. Da ine pyoja di nganzu pyoye ki tuengun ba, dinde chula chingbe na san di.
2: Tati yaa sorda luk sorda ndi chi pyaa labda pyaa nyambu yaa da yaa da luk da nyambu yaa
1: Ozi yaa
2: Ndi chi yuari samyaa taan chingyaa ndi yu yaa ki tuinle chenpu chingyu yaa
1: Ozi yaa
2: Ndi raa ndi pyaa di li yaa zewaa sin naa maa ri sanu ndi shivu koga yaa kandri yinan
1: Ndi chi yaa kama sin tangdo nguma ngaara da jisa chungsi Ndi chi tu zana nguma ngaara lupta lupjun tu tu zana nganzu nangla chaati diba ju nishu shiwaari Yana gab didu kaansi gaba sisu na ta nganzu pame ngenpa didu ji shana gor ji isa moza ngaasi dinda mendo nyonyo riba Nganzu kaasi gara sena pyo guan jisi nizi diba kizi enbara nyo Yine gab didu pyo guan kaansi gi diba nganzu gi tabdi tu guzubda jikzi nizi nyo tu giriba An di gi kongze dila cha sha tewe ja kongze dikzi lop gome gyumzen kaayime Chesan ku shuk chi mochi, tin diwe jan, tanda nganzu chi chana pyuri yin suna, pyu gong si suna, chi chana le chi pe nipi shing pen chi chana changma tebu yo. Nga rang lop chi, duru pen chung le ri lak zi lop cha chi mpa yin suna, dhiyo zane, chile di duri ki mewa chiche. Ani nganzu lupjin nuri niwa zi lup diw zane, nganzu ma chungsi ka dan shangchung ka la dhruya ki kukup chiyung diw zane, ani nganzu zong ka la dhruya ki, dita kukup chiyung diw zane, zong shangchung chungsu ka la dhru diw zane, tunga la mangshu di yangmina di ba yakshub da dan yangmina luk da. An cheri ji chane tunga mi duka, tuya di nganzu pyoja di ji chane hajang ki nyung nyung chi, dinte chin diw zane ya yung ara di ba, samlura dang, ta kandresu pyoja di kachang di songchub che gume ta, kachang di maangru dang gume, tewe chang pyoja suzara dene, ane ngan zoge maangzo ayne be, lopchil loma ayne, leishu shuya ayne be, diba, ane susu ke lega zo pyo be, diba, pyoja suyo che, diba, ngu kaks, ane susu chua la pendo yume, dinte chis samche, ane ngara, lopta tunba ne tabar, ane chere ke lega dila dosi, besun chende.
2: Lopdang nchim tata, churin memba sura chike chelerba. Ani shugu di, lega nguelo shugu. Tini mbaru liya karasa urta, sosui chelegi tante lega gangada, pemba da, ramdi sura, ane duwe sanyak samurash tuga.
1: Tat lopdang nang, tat nganzo, chi chane lega sewe bata lopdang la, an chudyu chane beti tiba kap jagda ine be, chukri la, an chak tingda ine be, naza tayda ine be. Tenzo chi chane nganzo lega tolo nguyo ki pendo shibudu. Tatungi lopdang gila tiba lopdang ma cheba tenzo beti juba shibudigi. Ngom nan chana, an lega tolo ngune, nizu kanda khan chedyu chane, an lopdang gila ngoma chana gena ki māngbōji lāp yuwar tēn, ngā sō tētū sēn māyāshab chē, tānda lēkē kēn lāp tū, gēnlā yā chēn sū ngā sōp tā, chīlō nē, bēt chīlē chī mō ātī tē, yā kē tāngbā lēn kōnzō lā tā shibu chē kōn tū kā, tū ngō nē, lōp chēn kēn lōp chōng yā bō māyāshab tē, tānda rīngē sā rā chūpa shibu tī
2: kā. Ani shenpa ki yaa sorda loo sorda ane taa shenpa ki leri ane yorba. Ine taa sosa leri sedi zamadan shenpa maangshe chik di tati chik maipa sorda, gashen sorda ane chiyaa nyonyoor shiriduwa.
1: Ore.
2: Di gila rang di naa ane gyumtsin karra shinsarila.
1: Di taa ngaraya ki ngayona shayasuna, taa ngaraya ki nyamnyo chik ngayona shayasuna. Nganzo lupta thima thamu tundu zane, lupta chunga. Ani chile dinte chati soza ki kile nang tangdiyo zane. Ani nganzu taa loo chingma chingpa la nga chikpo mendo buku tsangma laga nang pe tsangma tuyomba re. Di tuyaa jimzen kamba se nang tingma thangbo di kamba se nganzu lopta chingma jim chatiyo zane. Nganzu samar taa nga lopta chingma jim chatiyo zane. Ngoma chena nga tiba shungla ya khaa nga deya ure. Samsa dinte mendo nga lopta chingma jim chatiyo zane tiba chati soza khaa nga jine pe tab gyobo yo ki dinte samlo chik che. Nene kama susuna, ndi ba susu chigi lopta inebe, roba inebe, tsangma bedi chongjina ante, chongjina alo bedi jikne zuwaya chajin yakwa, nene jimdru dabdiwa, dinde chidu za, tsangma chongjina ante ndiyo cheba medu, takring, nganzu chati suza sa chichan taringbu bedi china bedi chongsu da, mizayi meyab dinde chobar. An dinde chidu za, konsu bedi, dinde sa, ane lojik masima, konsu michubshi bedi tsangma maa, ane leku ne maa tuyo mara.
2: Dos chena, jitan karasa wale, jik chena da sozo sozo jik tab di ura che. Nyen chena ya da, galee ki macho ebi soro zhwa.
1: Oh, zhe, zhe, zhe.
2: Zhe, zhe. Da di chena da, sosa liri tsaya digi, liri di nana ya da, nganzo namjun da manda jik, galee mambo rishi yo sarba.
0: Di yang lega gangda hii rong, tomar le yu ba choro. Gangal Nijin Jesse, Nayun Lidoba Gipin Lana, Konga Payulne, Kelly Nang Yunginja, Lidoba Dangbo Diena, Konga Nguyen Yuna, Shari Sosa Liridina, Rangiji Sim Dingni Dungwadang, Mueba Chiwi, Shaya Yinjong, Laja Nyungwadang, Zongjongdang, Ta Ringwa Soja, Konga Nangmadang, Diyi, Ro Pomo Soji, Sanxi Matobi, Njeyoje Kakajang, Gangmang Chenyong Yabashe. Kakamangbor, Kadi kyo gudu, mas sonja ki yin rung, ba xun ba dang, rang ni jia dangara te cong xie wa so jia ngang chang che si. Wan jiang gipin la ji, tong mi samdu ma ji bar, ngin chi lu la din po jiang ni, be ji suan ju tuan kong, da bu jia ji di na, rang ni jia puk sam nguan ju ri yung wa dang, yung ma chora, ba pa yung wi, lab kin jia xia ya xiu la zi ni. Nga yin tik ba ku lin ji, be ji so ca jia xia ya nang, yung mi ji, xiu ya ba shi. Diri, Bejong Lungchen Nyingchen Likong, Kamke Lungchen Nang. Gepin Lada, Beja Sosa Gorje Danju Jibi, Dwecha Dikyu Yubi, 姐姐们去的新郎也罢学
2: 老张呢天擦大大所在里里面的修补吧你的车里啊跟你说的跟你跟你听用呀
1: 唐到老张的天擦的对你拉着你女女人到我这里继承你对吧我们你都要接触
2: 嗯
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
2: 对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
2: 对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
2: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对
2: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对
2: 对对对对对对对对对对刚刚我在开始的都是三当年当马头班的开始的时候
1: 唐道刚刚的看法是那说是旁边的三十嘛
2: 嗯旁边三十
1: 旁边三十看法是他如果起码让我的地方凶手一直等着是我认为那些什么凶手一直听不起来的等于没听不起的唐道如果听不到听不到呢旁边你不要的对吗你
2: 看
1: 你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你
2: 看
1: 你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看我们现在的旁边的卡拉玛尼亚的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边的旁边写的什么？俺来什么？啥的所在也不写。俺说是朋友的记住的。俺顶着写什么？出门亲自的做两个来用，的做因为第四天穷用顶着啥？
2: 对对对，这等于那他南山南山的，旁边一年来的，说是不够了呀，六千团差不多的，那个一年的拉多过了些。
1: 嗯对。
2: 说是的，三个一年了，刚咱别别路了，穷着钱那三个吧。说是拉牛牛说的，家里看不这个都不一样啊，你旁边给三些馒头也得呀。俺最多是上当的样子，样子上些头年时候去热热的吧。
1: 热热。
2: 因为他面下的忙起老爷凉，老家天差不多，他只当他每天不是说吃羊肉吧？
1: 热
2: 热的，所以这些啥也给他来个的吃下的样，来个这个里头全部呢，这个吃钱时候就全部吃的多。来个我们兄弟怎么的？俺俩让俩旁边三些馒头吧。
1: 啊，
2: 第一呢，他没忙起，没那些那了。家里全部修了吧？
1: 是是。
2: 你这个呢，说是三轮房的那的，啊，他也不去嘛，说他旁边落了马青也给那个结束三轮的，三轮房的呀，
1: 是是。
2: 几个修了用了吧？
1: 是是。
2: 年前那样，说是这个呢，他第一个不是老婆女女上站，说是肉不得吃的，吃的嘛米都是给那羊，
1: 是。
2: 大家也不都是结嘛了吧？
1: 是是。
2: 你结账，家里看我有几了？
1: 是，你对外讲，俺那俺那吃些什么？俺就俺朋友俺那吃些什么？给了呢就跟唐国差异吧。
2: 嗯。
1: 那俺来给叔叔给金门人的吃些什么？的鸡肝吃。
2: 嗯。
1: 那俺中门人的吃些什么？米让香中饭给连接吧，就
2: 是。嗯。
1: 那第一就在那，俺来别的金山那步步接不的，就在那，俺两个别的吃的素菜吃，俺对吧？来的就麻烦吧。
2: 嗯。
1: 俺别的旁边什么炸皮素的吃，俺来别的什么别的开始了，提前给。人家上了老尼巴的身段呢，他阿克来呢嘛，团长跟兄弟也不当，顶着生牛肉。
2: 嗯。
1: 伊呢，羊阿都也让这三只狗的，哎，母猪两个的卷卷吃啊，三顶着吃，那他把别的母猪两个的吃些点。
2: 当然，这是两个的，这母猪吃啊，上面给搞出来，顶出来当，这贵州说的是跟你用的。
1: 第一，可能是呢，他底下之前呢，我们做。 개나이 내리 개지 내리 지천은 당은 좀 만져서 튕콩 아니 쓴데도 소소락 변화 야고 참 많이 되지 아니 간다 님지 소소 근데 제스는 쓴 야고 밑에 있잖아 지천은 소소 간다 제가 타야 된대 미자 되야자 이제 그기 주시지 비행기 송양아서 되야자 소소기 때 디가레 심지엔기 이내베 난조 소소기 때 봐 조직이 이내베 안된적이 쓴 된줄 인지미지 소소 라그로 냐토바치스네 인지미지 디바 그자는 것도가 딘데인데 나 나랑은 저는 표제 디베데 야부치 소자치 딘데 제스는 직내 나래 난조 표 용은은시는 하자 비메스베 차샤지 레슨기 내가 집에 받던에 딜러 딘쟁을 딘제 사 딘데 제 섬녀미
2: 선지
1: 담았지
3: Dada Chijia Sen Yipi Linci Dana, Pöyo Lungchi Nyingchi Lekong Kangki Lungchi Jia, Ngata Ngi Jupi Hyola Yipi Linci Dere. Ngata Chi, Kong So Jia Ngasu Gungo Char Mitsi Tanju Lengde. Shirala Zangnu Jia Tsuki Jinde Bata. Dada Chinrang Bita Jia Lambur Shode, Ngincha Chata Kowe Ngin Sen Da, Nyung Na, Topi Junji So, Lungka Hyobar Dede. Jaki Sinki Nangda, Nyangshu Nawa Peta. 那个姐姐就比有了人们我是干得很专业。

0: pensin je samsu ling ni mangcho tong sim pha nyer tong
1: me che ye nyu cha chue ni zan shu da go du bie wa zhe
0: bei zhong long qin nian qin li kong kang ge long qin je ling men de ra xi bie li qin
1: li men de ra xi bie kang ge lin qi xi nang yue ba xue ཁྱི དེ་རེག་ ཡོ་གིན་དེ་ཡ་མང་ཚུ་ཅེ་གདི་ཡི་ཚོ་ཨ་ ལིང་ཁན་དེ་ནི་ཚན་ཐོ་གི་པ་དེ་ཡིན། ཨོ་རེ་དེ་ཡ་ཅན་དེ་ཅེ་སེམན་དོ་ཨ་ དམ་བུ་ཡིན་ན་དེ་ན་ཚོ་པ་ཆེན་པོ་ཡི་གི་ལིང་ཁ་ཏོང་ཡིན་དོ། ཁོང་ཚུ་ས་ཤུ་ཀོང་ནི་ཡིན་པ་དང་ དེ་རེག་ལིང་ཁ་ལ་ཏ་རེ་གན་རག་ཡི་སེན་དོ་ཅེ་ཉན་དོ་དམ་འཇོ།
2: ཁྱི ཕྱི་ཁ་ནེ་རེ་ཁྱི་ཁྱི་ཆང་དོ་ཤང་འབྱུང་ཤོ་ཆུང་ཆུང་ང་པ་རེ་ལ་སོ་ཁྱི་གི་མེ་ལ་ཆེ་སལ་ཡི་དན་ན་ཇ་པན་ན་ཇ་ལ་སོ་ཏ་རེ་ལིང་ཁ་ཏོང་ཅི་ཡོང་དེ་ཚང་བ་ཁྱི་ཆུ་ཚོ་པ་ཆེན་པོ་ཅི་གི་ལིང་ཁ་ཅི་ཏོང་ཤི་གི་དེ་ལིང་ཁ་དེ་ཅི་རེ་ལིང་ཁ་ན་ཏ་དེ་ང་པན་ཅ་ཨོ་གསར་ཡ་ཅི་ཉེ་ཐུང་ཐ་ཏ ཁྱི
3: ཁྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང
2: denda gamo ona chatsa nyanga
3: no gam nyanga don nyanga dinne da na ge patsela oh di ta ti di linka an tun tun tun de tun de ma de hele de ge de de na de sala patsen lori mitang un ka ka ka ka panjo khani tan ja de nyanga tan ni tan ni tan ni pa tan ni lori tan ni ane lota hu wan sun tun che dinne ne te de da ge ka Then in Chasa did you take her than the Dalsaka Lori, Linka Nuntavin. Then you brought together the painting to Jatin Pugamo, Chipo Rated. Ah,
2: she pays Satajan Woods, Shonan, Sacha Sabajela Yichadi, saying a patsa, Chasa Tinsa, good.
3: Tata Tinsa, the patsa Tungonchi, Tangit, the Malgali, the Dubin, the Cherin, a gun, and Yampuga. Dona nyambu dovini tige ya mon rocho lu ritin gamo chubo ritin tene
2: Jela, tata chi namba tati zama guzi te soye na chanji bu gui cha zang ge
3: tati ki guzi le
2: kanchi be chanji bu ji chen duwa tere
3: ta ana cha zima na sata rinpo cha da se ka chumpo tinche zon eni tati tingi na sata rinpo zin cha tse nyama sabri yere te rono guzi ta na nyere te zavru gita zosh nama Mapa Matan, the Lohali, the Dedit and Tisa Santa Tacha Mary Santa Zogun, the Tunchai Chick Zogun, the Tedit, the Parcel, Yamu was it, the Nito, Pando Tundo, Gana Yambundo, Dona Yambundu, the Yamu Zuboretti.
2: Jela, Ginchi, Talogunu, Chisipak yourself.
3: Dunchitundo.
2: Lodinjitundo. Lodinjitundo, Kunola. Chega tua no lan jedo cheche de cheche uso.
3: Tan jetu cheche de cheda mena ta. Tan go karti hu ti ju sa. Tanit bala tan i chi zo tan xia ge zo tan ga sa vin ga bo vin du chi ni. To kana sona ya mo und ki ta.
2: Ah, je la. Che so so ngue ne che na che tua kala. Che pa chen dan da xi on chi pa je lu lu ta jo nga sin ne mo che le ngue ne che na ta. Sahito, Jihito, and Radio Rugola, the name Tata Manipaga, Swag Tinny, Chinjidu Chihun at the Chishon.
3: So, and Yata, Chili, Hardy, Hardy, Dimit, Padomati.
2: Total has on the look at tea.
3: That is the Jaji Jabdulu.
2: Chituga Jaji Jadulu. Did he last at Chindajere? They could be Catunjonio.
3: Then they did, ah, they didn't know Mano. They do, Jonji, Jonjinu. Let the Yen the Chitami.
2: Then
3: Passanchin and Kati Chimbo did that.
2: Kang and Jodo, Pai Chambu Kung and Joyina. Sali, he said Goya. Sali, he said, Pico, Chituga, Jacho Kakok, Duchetela, Sali Katindu Murgata, so Sali Tindu Mushiga.
3: Taramu, did you Sali do Sasano, get you even Hakomati, and Yepaina, Womati, Salido, Ramatan, or Yantun Rodon, at Tonson, Tonson, Tonson, Dorota. Tegin tsoa ye ji song in the doko hotel. Tene te ya mo ondo di ta.
2: Che sa na tinchi gasa na lasa gasa.
3: Lasa gasa re. Lasa no poli. Tene nga tsoon ja ti ta song di gasa ka re. Tene lasa ni kya la per gde. Tinchen kan ta kong su zong. Tene we de ne ye li. Tene te lasa ngin pa pon chando pon. Tene gal ta sang chando tse pili. Chando ni ti te de. Lost in that city. Tene ena api un.
2: I was told that
3: Kesu macam macam orang.
2: Semua
3: 아니 냠마스데 산도고도 아니 반도 나첸도 나첸이 반도 바친도 바친이 텐제테 다 다르데 이게 저때 또 돈데 네테 반도 네테 하던데 됐다 케테 드리리 됐다
2: 니마레레 제네
3: 오 니면 드리 잠디
2: 다든지
3: 어 다든지
2: 나 야모레인데
3: 어 다든지 유튜브 드리 저도 대가도 드리에 예지 야모 드리 손도 다
2: Tate
3: tu sai lá de meta beladina nandandina quero uma ani naquela hora que tu tinha uma
2: se na tatata que gere lá quando tinha no da coia tinha no de mambuche que tinha se na nasa se mente nima nasa na se ne tá rumbo resa nyo ya se
3: oh de que eu sou nima tu tá nasa onde do do tu oh já sou sempre só tu hoje hoje не мастым чё соцай кэ чэ дэ сок дзо чэ ты та бэн дэ
2: са цонгэ
3: та ани чан дон дэнчэн пан дзо чэ дэнчэн ни ша ла ша ла ни чонгон чонгон ни там да там да ни ба ша ба ша ни ним да ним да ни нам со ла дзя гэрис чэ дзя сок дзо чэ дэ дзо ри не ма дэ дэ ты дэ хуа чонгэ са сок сок сок дэ дэ вигэ са ни дэ та нэ да чонгон дзо чэ дэ на тэ дэ чэ
2: 中文的电话中在我这样的他记得当大几个了还记得小孩了几个这些都给人家他这些做的啊但是他从这些做的啊真的是我从这些做的我这里但你们你是咋个的咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几个咋几 Chandu

apa pas de de si sis go cha de ne pa no bun hon jo to a to no che hyang si de ni ni ko ga de ru no ga pa sa ta sa o ma ka yu se ka ta ton si xin che xin che o ma ta xin bu cha mong ga pa sa ta xin bu cha mong ga si pa no bun hon jo ge ge yi wa na pe pa ha mo de ren ni zo o ma se ka cho ge tong se ka nga ge tong Pasa seka ngaksa, seka choksa, tenje ima la, zisi si. Pan nobel honjo ka, ni zhezhe, oma kai seka da, bewa da la lu si. Tene ni zo, pa nobel honjo ka, kari sa la ya na, bewa da, jong sen ni, se la dong yo si. Pan nobel honjo ka, bepa, bepa, cho oma tong yo, cho pasa sa yo, za, ba yo si. Beba ge ben nobel honjo ge wes je yin sa dun ni pa wa na ba sa la ma de sa wo ma tong zho de yi tong xie xi de ni ni beba de ge nai na ma de do no bo se la so ba zhe to ge zhe mo zhe sa zha min na cu ko wa na ben nobel honjo la bi xie xi ben nobel honjo de beba ha mi nin ga nin ni wei ge zhe bo ya mo zha mo chasi jobo hamu ye de bonobol honjo pozanin ga suno imesi naina gamo simo chamo jin hesi tenini naina uma thong samadi yamo ma san de de zupo chembo ma ya lo lupo yamo chamo chasi nimma je bojon nobol honjo za la beba de wan na uma de thong le ma de ge re de si ma de

Manda me bie zatong ge tian de. Suo me zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie jie gu ki. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

Chobo namba, lasa ba koto yobi chobo do din chio, nga zilin cin la kabar jani, sonyi na kongko ro ba din zi chio, chongka gu hiun zi gu nimo yinbi, chi nga changi de por ni, chashi de le shuji yin si. Ya ya, da nga zi nyan do luji de che chio chobo, din zi la por ni, chashi de le shoko.

0: sinkhina ba tsu gongkhan za nga le chi chok chok ba hira nam ja ye ta ta lhen je ne sen ko chuk pan da ne pyo jo long thai nyam che le khang khang ki long thai ta pyo jo pim ju khang ki nyam nya sepi chang bi yang hepi lung ro le chi le chi ko men na ba chu na chu dung ba che le jang do chuwa la pa pi lung ro mu ro sha na pyo jong ki le chi chuk chu ba tsen ba ri te reng le chi ne na ba chu mu ro sha na pyo jong ki le chi re ke ba tsen ju ri
1: Ya ami pshore gida no ya

chal nidong jami chumi jik lo yag ni dawa chubal faransi jasa pali ir gongzwa chebe nyamdre jaswa lobzo ceri rinne zanzu yag sum soji be tondi toal rangjia yungar zoga lingdu dingi tonglo lingda chansoy chego nanga pa damdion chungbar ta dine nidong chu lo la ane jagab rinbe mimi rinne shushaagi minishung nanga wala lingdu di chubar nidong gu lo la ane lingdu dingi nyamdre jaswa lobzo ceri rinne zanzu wang langgangi ti ju da chabdra chebe geji mimi rinne shushaagi chanjegi minishung nanga wala 당하도 링크 디스크를

0: Düsere sanjur.
1: Düsere sanjura.
2: Sengen nam tso gong khan song, xiang la düsere sanjur shi jun. Pe jie jia nga mo so, ce chun rang xin qi wu, pe jie qi dian tong ya qi dian jin dang, pe li jin du pi ji dong qi. Da lu, la san ge gu ni qi di, xie gong dian jia dang zhi wu, san ni jie qi yi song su ni, rui dong qia gong yu. Tikingin chi lang lu dang, zha tu ge xie xie de bu ju. La san ga gui da lu, chun qi dian tuan zi ka, yi jia chu ge la xie xie qi ba dang. Xie xie xie bi, tu yun nai ni ge tui cong ba li, jia qia ni xiu, nyung chi tu yu ba shi. Xie xie gu ni jian ha zhu, shan xiu jun jie lu zhen zhen cu ge chu yi ba dang, ma re jie su jun lu zhen zhen cu ge chu bi, zhan zhen zhen dur nguan su ngu cu ba shi. Da ting zhan zhen zhen dur nang, jion yun jie tu mi zhi ka zhu ge, zhen xiu ba sun su dun to gu xie yu jing. Da mi cu chung dang, lu chu yi min jie cu chung ni lan yi yu ba dang, zhen dur nang zhan ka nga yu ba shi. Zhen dur xie yu dun zhen xiu ba cu, ning dur qie xie dang, zhen dur jie zhi su ka ni bu sun ni, zhen dur chu bu xie yu ba shi. Xin ya, yi zi zhong qie jie zi zhong dong, ni sun jie da zi jing zhen dun nang zhan ka sun zhen jiu zhi yu ba shi. Da ting jing zhen dun nang, zi chun zhen jiu dang, gang wen chui wei tang jiu, ga jia zhi wei zhen zhi nang jiu ji, nang zhan sun gui zhi xi yu ba shi. Dun ni sun zhen zhen dun chu bu xi ba ju, lo ka zhong qie jie tu mu zhu ka gi da zi jing zhen dun nang zhan sun di an dang bu lang yu ba shi. Bei zhong zhi ni ju zhe du qin gen sun bi, ting zhe xie zhu ta min zhen dur xie zhe ji yin ni jie gu mu, bei zhong lu ge cu bar xie ba dang, la sa dang, nin chi, qiang du, lo ka, na qiu ji sa gu dang, zhong qie ngi qi li ju zhe cu ba ta min zhen dur nan xiu yu ba shi. La sa zhong qie lu ge cu bi che bi, han xin qin jie bie qia wa xie ba de an dang bu tu ba dang, lo ka zhong qie ju zhe cu bi che bi, ni xin xie ba dang. Ning chi me zhe ju zhe cu bi che bi, ju mi ji zi dong xie ba de an ni ba tu ba, gu li dang ju xie ba dang. Dui jie la xia song cer xie ba, sa na li zui bi za qi xie ba su la an song ba tui yu ba shi. Nian du na qi zhong qie xian za zong gi, xian zir man ju xi, nian pin yong wa ren bi, ji bi cong gou zhi ni yu gu ji wei yu cong du cu di. Xie lin cu dang xiang xiong zhi ni, na chang ge mang su su bu li ji zhi ni yu gu tun kong dang tun li ji li qia wei xie xie ba dang. Ki li la pin bi si ju xie su su ngu ju xie ba de. Zhong xin nang ge ki li ni ge zhe gu zhu mu nan xiu ba dang. Sa yung wen su zu ni tun li nang zhang song ji gen jia jia yu ba shi. Nian du hu nan xin qin zhang sha zhong qie de. Chui dian dian tang wien tian kang ni, min chue qi li ki ba jue ji rin zu xi di, lo ka zhong qie gong ge zong de mang pin wen gi min chue zhu xue xi gu biao shi. Qi li cu bi ni bi gui zhi xi ni dang, ta zhen ge xiang zhong de su jie mang cu mu ting gu jia la la min chue xi gu zhu ba dang. Mei xin ni bi ni shu la da ji xiong yi ti, ji su ni ba zu ri, ji mi xia chue dang, qin ka mang wei ni ji su xia chue zhu lang du ju ma zi. Po pin qi ge du ni da lang su zu ni, min chue zhu xue qi pin zhi qi ru dong ju yin ba shi. Du li cun du, shang chue qi ru dang chu, na zi, cai yin, qiu, za tang, xie ca qi la, ji ji qin du zong xiong dang ju ren ding bi chue xiong xie di. Qin zi si du ji xie kang la su ru tun ji yin ni, rang jie jie xie kang la su jue xiong la chun jie sa ba tui jing yue. Du lo jie ke ji zu wei san tu xie kang song ji kor dang ma chu ru chu su zu ni ko kong su zhi long song xiong li yi sa ba ka ji bian gu zu ba dang. Xin yang, zhong yang lu xin ni men tu zhi long song xiong li yi ma ngu dang xia ga ka sip ji si ju lin ju xie di. Xin qian zhi ni nyang zhi tu ni yu po wa dang. Nang zhang gui ju ri jie xue xie ju ting dang bu se dun xie di. Nyang du jue xiong xie ni zi du ding bi zhong gui xie kang ding jia song jie ting bu zu ju yin ba shi. San gu bi qi zi gu ni rang xiong tun gong bu ni xie du xie ba xie na. Du li cun du rang jie ji rang xiong tun gong qi jie tu se chi li di gang jiong chun di. Qian ba dang bang ren zhu ni zhang yi nyang xue tu ba xie di jia ke sa kong zhang jing jin jue xiong xie bi nu ba qi ri dong yue. 다발 상제제 장중 퇴근기 제퇴 사찰 사공제 장휴 동효시 시제당 최교동 효도시디 人卡 人中通控前比, 科送居送及担当党, 大王天科通过所及, 列端切屯测试图, 捏就是工地动员, 先那么做听的对此神就去参送。
0: 南沙国立强制下的, 在国的提及的, 陆定局,
3: 与伊朗多的萨顿吧, 刚刚提及的陆兔兔,
0: 北京的兔,
3: 北京的屈林青,
4: Sinkin Abatsu Kung Kamsa Tata ne Pujo Longchang Yen Chile Kong Kangui Longchang Chie Puji Loto Kyo Tu Suri Hiam La Puu Rang Jiao Jiao Mitsi Kang Navre Katsi Hiam Jiao Sui Zong Rik Nawi Puji Loto La Ye Zong Ni Puu Meta Lu Dawa Chukui Da Pi Ta Zaka Sip Jiao Kong Ngo Trung Do Du Chie Hyori Lam Sa Hirangan Ni
5: Riri Dunga Wi Ya Ta Ra Ye Tin Ba Jukar Kyo Te Chie Nyawa Yang O Nguyen Jo Ka Di Chim Ya Ti Dun Jin Himo Sia Da Chi Wa Tse Dun Toreng Da Ge Nga Chia Som Ni Rang Di Uk Tom Kya Do Pe Tse Ba Chi Wi Gang Gang Sui Wong Hing Dung Goma Min, Yang Long Zangbo So, Xie Chu Ji Bi Dung Go Sin, Kyo Lo La Yi Zai Xie Ba Tang Yo Tai La Di Ni, Si Se La Nguyen Gu Gi Nga Du Zha Ji Li Ga, Zam Ni Xie Gui Zi Kuen Ge. Da Dan Nung Li Na La, Da Ni Ci Dung Ge To Rang Da Ge Nga Cha Sum Ni, Rang Di Wu To Zo Na Da Bi Da Zhu Ba Ge Wu Tong Go Tsu Hing Ge. Da Ni Da Qin La Yu Hing Se Na La, Kya To Pe Ju Zin La Da, Ca Wa, Qi Ren Zhu Ju Do, Gang Sui Wong Ju, Di Hing Dung Goma Di Yi Na La, Ren Mi Yi Min Ju Do, Yang Long Zangbo So, Xie Chu Ji Bi Dung Go Tso Zi Kuen Hing Ge. Ani ni ta chulo la yiza zo jido, ani yo ta la di na si se nguyen gu ka ta jadu di jido, nga do ka jadu le ka di tan ji nal ta zani ya bo zo gre zi kwen ga.
4: Tene ci jo nga nam la yu jia nga cha ye ni nima ka chiam tu son, dabdaan jam. Raang di ci jo nga ne si di ci jub ge sima par bom tong siang. Ci jub ne che nga cha je ni ci jub ji che nga cha ni par nima na. Ci nye som ni ju jo ji nga cha je ni ya tam rang ka se, cha chin pe, cho yong ji, dem zi se pa. Man tuen ni chulo hongko ta sesen kukwe sha tablan bi gu. Ui zang so hing rong maang che wara hongko ya jay tong du san, sha jay mong du lo. Po na gondro min pi tuen ko chao, nga gu san. Senpo saan ni lor ni xe juo, lo zo ni do, ha chi xe du. Nub zang cham su tom min ji, nukye cham dan ra hong la ne, ye lam no. Hong lo tripi, ci ni bi chi, la mi, jie la daan de na, jie se bra ci chuk jay ni nye xe par hien de na. Dripto ma kar su tong xe, ya lo ngo kar tani jin, so zang lo nam ngu su ya. Shobji samar towe top, zi ta tani jing kudao.
5: Zizi.
4: Tani ta pwida chukpa gitsipa chiyo nga nangla yuji ngacha yin nima chiamte kachik chiam song hidao. Tani dabdan jamzol chiam song na dabdan jam ridao. Pwida chukpa gitsipa chiyo nga ni pwida dimpa gitsipa chiyo bji samar gipala bontao tisho kana kida sina shangal kidao. Tani ci chubde che ngacha chayin ci chubji che ngacha nipala nina ki hidao. Tani ci nyesom niti droji ngacha chayin iya tami rangan sen, iya tama girangat sen hidao. Gap di du di ta chapa chimbo babi tu chogo yong jeji digiri zidao.
5: Zizi. Shilanda de Jungwa, Mitchu Lung Somche Kanshi Jiwi, Yoshira Nankochi Yang Chechun Batsinji, Shira Tsi Somni, Mingmar Jukan Nami Ding Nibi, Wishu Su Tabali, Dangba Mang, Tsi Jugini, Basan Jukar Chui Ding Nirin, Kalu Judo Sejola Rama, Tsi Nyanini, Mingmar Jukan Go Ding Yunjichi Chibi, Wishu Su Rangshun Nusirto, Tsi Nyaduni, Basan Jia Dunzur Bamba Nibi, Duder Chalung Tosir Guba Mangzi Kunga, Shila Beda Dubanta Yinalada, Mitchu Lung Song Kanshi Chisalido, Yoshilina da, Nankochia Chechun Batsin Rinzonda, Batsinguni Hayan Batsin Rinzario Hinga, Shira Tsi Soni Mima Juker, Nami Ding Nibi, Wisho Su Tabali Tamba Manzi Kunga, Da Wizang Shunda Yinha Sinalada, Tabjido Tangi Sinala, Tangi More Zinga, Deni Tsi Nini, Goli Yinalada, Wisho Su Rangshun Nutsila Dozi Kunga, Deni Beda Dubaka Shin Batsi Goli Hyanala, Tsi Ba, J, Song, Zhu, Dun, Ji, Jusun, Juy, Junga, Judun, Joji, Nyeshni, Nyeshu, Nyeshdun, Nyeshgo, Sanchi Chichikola Yinza Kunga, the Gongli Nanganika Peda Chubaka, the Hindo de Chusarko, Shamla Drinka, Zakatsijo Kolangrishina.
4: Tene, Tatranki, Zakatsibjo Shuna, Trena Pu Metalu Dawa Chukui, Tsipanish Dun, Jeda Jipu, Tsichu, Riza Dawa, Kamala, Junchuchuni, Chuchi Kunga, Jova Kunjo, Ponton Sanda Hachatu, Trenam Gona, Paminam Gori, Maruchu Gotan, Shiruchu Yepanila, the Stun Sankar, Sani Pus Nyaki Jipu, Nyaku, Zamumer, Junchu Melon, Nani Peda Chukunamga, Zahlakba. Jungchu Mech, Yeni Pueda Dumpi Tsi Jie, Za Pub, Jungchu Chulon, Tain Di Pujo Loto Kyu Tsar.

huyula raleba maze, dado nirubi nyatang jila ya ndrawa yore. De ya, mula la kabuto nyana hajang dewe nawahi charto. Wenja kabuto nyadu gangba da lugyong, chuju da shane kashi nebi zungo da ngaso seka la, lubi jiseja rangu gungu shwe la zine sheba na, lowin jingo la neba da, nyengge shile jila shukjin teba maze, rangu da sani su la nuzir seju yoba da, nacho yoni shibir chano la ya neban jongsi. Kabuto nyadu ngowo jumbar yoje do kuru yobi, dene hingu kani ugu mugabi chedo yin. Wenja dedar duyu rena ngingbi yuzir ja xane neni meshun zuwi nyankaya yore. Deshar, kabuto nyawa na chi cilita mtibi nyadan xinbi dedar nyaju yomare. Ya mkakhi ginjato nyawi gongxi yore. Lu trangbor sengba ta, kanga jani nyana genbuj nela hungu seto ba ta, gecik ta rupi shimpi la penba ta, zokshiwa kundi seto ba nyamju yore. Yina ya, mulut xane chadang ta na ginjato nyawa ta kabuto nyawa na jikbayi. Lu yong ta, Gangbi yuushe cha xane ngari yido nrumba nindukbi ngayi xinsabi ngasu xie xie matob. Gade genzaldo nyadu lazong zhankar yaba dan, nyega tukbi nungshukzu lowe xile junde do xie matob badan. Xe junde do xie matob na mula mawa da ngangda xie sunjuk badan, ya na nguwa timban juwi mkaxi genzaldo nikuka todu juwi wogji jeza demata. Huhuruji ngudayan jilabu yore. Deya, zilu so nyadu lupo no dunshu so kyun kukzan yola. Yilaga cikparchi lola kyun kondubi na dene ki libi ngasu namba xin. Deyishir, ranjan naraso yoda nyawa xie xie so yore. Dewi na, zilu so nyawi nyadan na ki libi ni nyadan je namba xire. Lugyong da yilaga yubu mato, ngoke suje nyanja hajan gechewayi. Miluje gecheja ndundu mburu yobi ngingo mebada ngingo matana geyi xanje mulebi ngowis taza jini ngamu ya landu ngowa nawada mechitamban josi. Ngingo to jana ya gejaja xane da taza nipati deya ni luji gezuk jabada ngoye kune leba bejanshibi tsuwasho. Derdi hinyokshibata na santuk lemi jeni kyunga bache hingu mbubushi chanshoyi. Genjato nyaka hingu mbubushi tsegi na chaga yime da yosu nyadu chaga da sheji tukse na chi chambayi. Ni nyawi nyatan sana ni dewa da ni shibu yungwe shinyeje rikba jesatun ruwa da ruwa seto juyobari.

0: Xiangla si xie xie mwenye bie gonga ka jie ke go xiu ji. Dea, buchi zhenzi ne nando xipi mambu xiuwe gonga ngowon ju simbi gonga jimba towa tang zui ba baba xiu ma ta chuma ngamba zhubi gonga tere saji me ba tang jie. Gonga wongri ta nyata xipi ju ren na gonga ka jie la seka kibi gonga teta na buchan zubi gonga tere si xie xie jime ba tang nye. Gonga nyata duye ren na Gongin nangke siri babi ngosun jati siri mutan bata tatong chungzi nabun ju yubi gonga tiri sisi shajimbe bata song. Gonga nyowi yurin na mbucha ta yinten chombi bazo po bata di juci ta linci chaji mundan wa shachuk shubu cha mato bali. Gonga tiri la tiba zanji siri ta galti tan sambi bi gonga tiri sisi shajimbe bata ya. Gonga kaji yansi ta Chasu teba soju gongi pakwi ngaji shumu Changma taani Mbusha gongi nanzu ni Nguhan tuyo Kasi gongba cha ngosu napu choyo na Sisi shichibi bata nga Gonga cha ni xiala lupi gongi ngon jirlawi Kasi soba ina gundu pulawo yobi Xiala lupi gonga shichibi bata Chok chi inbi Juntu gundu kibi gonga rai chulan chichi Hintu gechi mui
1: Sengenaba Tenze li tena tatashibi Nondo shichan xioza 向来如一些路。

0: lab gachara.
1: Chen lab gachara.
0: Rosu bimi dumbu la chire mi du namba cha.
1: Chen lab parji gachan di jadar mushu lamban di.
2: Saka namzo gongka zang. Tata choje zengko tupi lenzen da no bojong lungchen nyenche li kong. Kanki lungchen je chen lab gachan lenzen ri. Nga lenzen zojong ba loja yin. Tenda lenzen na Nere kabara tayo chuzo ngale gina noba kang yue me kor tang. Hingzhi liwne su je charang tongju mebi kor. Gya tang kape kapu tongju ro chun zun xe ju kor suwa zari xe yu. Hya la hita nandu nang se ru.

0: Sengi namazwo, ngon la nire kabara tayo chuchu ngalgi na noba gang yu me kosin ru. Meji lakdo rinu kabari yu bi durandar nyanze meba kabana tsubi nangzu ngenba yonchato tungi yu la. Nda tabu jengkuru lo soyang jumbara tuitup kabara tayo rinna lumbu njus se sewa denba yimen ko la Ningbo lo jenji konto kanyi menkan ge na yun lo jun senkan tsenka ge zhungru menba yunba Lekung xu ye kabara tayo rinna xa jabu nju siba ma zi. Tadung lumbu nju si ki len sabo jayo. Jini nire kabara tayo chuchu ngal gi na noba gangda yu bi ti. Lekung xu ye de xa jabi nyenka ki cheru tong si ji yo. Kabara je tegara xa jasu nju ba ma yin na. Duyun rungbo kabara je na duyu gerung tong zhuwa tang go che shi bi chuchu jentong tong zhuwa yin yu bi. Jini sakun ne tang nying ne. Rūcī nē sōjī nyēngkā yāng kērīng rōhā rē. Hāng sāng gūbī yīngyū hī zhāng hī dē. Lō zhūng nī lō dūng bār jī shī bī mīk bī yīngyū jī lī ngō bār tā nā. Kā bār tā yū rū nā, xā jā bī nyēngkā jā jā dōng jū dōng yī pā wā mā zī. Tā yū jī zhāng rū nā, xā jā bī nyēngkā dē zhāng jī kē wā yō bā rē. Nī nī, kā bār tā yū rū nā, ngān chū lū bī nō bā mā zī. Lā bō rā tō lē bā nō chū yō. Lekun xiu ye ngō zhō xībar yin na, du jun kāpa nang tsū bī mē tsō jī lē bī xiān nū la, nyam lī xīn chū xīn na, kāpa rā la dāgā qiān qiān jī lē bī nū bā nō bā tē yin bā tōk tō. Dē yin xīn chū xī chā xībar na, kāpa rā la gāng qiān jī lūn kān chē chū na tā mā tāng qiāng rā lī gāng qiān tāng rā wā rā, lē kā dhō gā lē bā rōng bō mā bā rā chā bā tāng, nōn chū yāng zhōng lā wā rī. Sōn nē, lekun xiu ye rā wā tōn bā rā tā na, lō chūng yuān nū tsū, lō dù tùn zì zhò bà rà gāng gò xì tà mè nà ngà ngè bà tù bè xù xì bì dù yùn chuàn zì xì gù bà mà zì nàng dùn dàn xì nè mò xì gù lá bà rà tù lò nà xìn tù chùng yì xì bà tù kà bà rà bè xù mà xì nà yà bù yò bà jì rì Sè ngà nà mù tù tà tà chù jì xìn yì bà lèn xìn dà nà bò chùng lùng chù nian chì lì gòng kàng kì lùng chù jì cè lèo gà zà lèn xìn rì
1: Mi malo.

0: 让你家铺上安全的用瓦当，有么错？别怕用为，来不及下压稀拉几呢？俺已经提拔可怜的，别急，稍早节下压能用面积就也不是。第二，别用龙井年轻来空，看不给龙井能。该品拉当别家所产国家单据级别勉强的学习硬币，切记新能源不学。
1: 你哪点名了？该品是月，你培育品种叶子呢？
2: 嗯，
1: 六只起码的做地壳的，处理的明白的垃圾点的事情。
2: 嗯，起来。
1: 嗯，起来。嗯，你六只田子切的蔬菜能吃？
2: 嗯，
1: 都是他把落地下去。Peti lega tere, cheri suza tere nana peti. Ngara da jisa chungsi. Ani di chi tu zana nguma ngara lupta lupjun tu tu zana nganzu nangla chati tiba ju nishu chiwari. Yana gab di du khaan chiga basi suna. Ta nganzu pame ngenpa di du ji chani gor ji za moza ngasi dinde mendo nyonyo riba. Ani nganzu khaa chiga basi na pyo guan jisi nizi tiba ki zi. Ani embara nyo. Yine gab di du pyo guan ganji ki tiba nganzu ki tab di tuku subda jikzi nizi nyo tuku riba. Ani di ki kongze dila cha sha tiwe ja kongze dikzi lop gome gyumzen khaa ime. Chetanku shukchi mochi. Tin tiwe jang, tandang anzu jiji chane pyuri yinsu na pyugan sisu na jiji chane leji bai nipi shingpan jiji chane changma tiabu yo. Ani nganzu lupjin nuri niba zi lupdiyu zane chungsi ka dan shangchung ka la dhruya ki kukup chiyun diyu zane. Ani tunga la mangshu di yangmina diba yaksub da da yangmina luk da. Ani cheri jiji chane tunga amindu ka. Tiwe jang anzu pyuja di jiji chane hajang ki nyung nyung chi. Ani dinti jindu zane ya yung ara diba samlura dan ta kandresu pyoja di kachan di somjub che gume ta kachan di maangru dan gume tewe jang pyoja suza ra dene ane ngan zuyoge maangzo ay nebe lopchil loma in leishu shuya ay nebe diba ane susuyoge lega zo pyoja diba pyoja suyoja diba ngun kaks ane susuy chua la pendo yume dinde chi samche ane ngara lopcha tunba ne tabar ane cheregi lega dila dosi pechun chende ay
2: Ani tandata gilarangi pamata, ani ni tengwengi lobjota, ani rogbata sogi ta gilarang tandache yaki legatili yang, tatang ngema tang mandara chayu jiri. Ngema ngema tangto jiri.
1: Zhe zhe zhe,
2: dindze. Menti yomar ba?
1: Zhe zhe zhe. Di dindze tandang ngema yinsu na nganzo, ani lobjo tindu zane buku jo nganzo, tewe jang ngara, ani di kare nganzo lobjo. Lopchen timdiw zane buku diba mi jeje lakzachi an dinde susuyo ki lopchariba. An didiw kunzu bedi dadan ya bui mi yabuchi an bedi tiwe jan kajigi an diba trewaay maachi yabuchi diba dinde chidiw zane an susu chikbu an kile nang le diw zane. An sivay chukushi budu. Ta yane tante tuzu la an susu mada jumze yabuchi ra yuwa mati ta yane jumze dikzi chun chun chi yudiw zane. Yang tiba lupjin lupra, kaba yubi, nganzu dus kala saka duke yamina, nga rangi nkile naam dus lega chika yunga yinda, dinte sidi zan, nga rangi wina xe suna, tatanda susu lega chiba, jumze diksa duwa asam, tiwe jang nga resimba kamusina, nga motu jumze chunju dila samlu maa xeba, tiwe jang jumze chimuchi tobya ki chidu, tiwe jang pyoja suza di, jachiru ta, yakru, dinte ki toya samlu chi.
0: Sosa li ri la yun ni, lo mang ri, chi si tang ke ke li li yu ba yin ni, ta chi si chep si nye la jo yi go rem chue, kong ki rin tang ki bi, nyam nyong gang mang sa du la, na nyang li du bang, to tuen ho ma chue, sam lo ni tang tang, li ki dam ki ti lang, ming sel je, sam chun ni to ke wa yi, nzin jin do.
2: Ani gila rang, ta tanda lo chun chun riba.
1: Zhe zhe.
2: Le dwe pa surchi riba. Mute jik mweni na ta rang so so nanyam surta. Ani rali lo chun to tsoli ya ta. Le ge gol ta sancha ra ti de de le rosi na ni gila rang kari lab sari.
1: Ta samcha si ne nga re ge sim na sambachi. Nyam nyong surta chi. Nga nzu ta tanda ki lop jen lo mengu na chi ya sha su na shun shep ki yik zi di ta. Kale kabu yinba ta changme jishan king riba.
2: Zhe.
1: An diin diw zane, ngare sambala nguyo la nganzu kesi shungsha yukze manungwa ta chi chanangazo kile na dhujyo riba yamana kile na ching yamana susu chasha sartyo tinte chechiya riba ini susu chasha sartyo chikuya tila tangto kamsa susu nyamnyo ti nyamnyo me su na chasha sartyo chitu zane pame ngu tikse tinte chitu zane lochi ngi na ngu tinte miyabche chasha diya miyabche tinte chitu zane yagminduka ngaraki samjana kamsa tangto kile na ngu la shugu an dine chasha sato dinde serimba dinde sena yagudu dijikche
2: ngen lege nyamnyo sursa
1: dijikche lege nyamnyo sawe patadan tewe jang kile na zube patala tewe jang anzu peri ki loma mangbo wajila lopchi loma mangbo wajila karre semzu kente ziwa resa ngan lop drachima tunjwa yinis nga kile na dutu ngan la lacha diba beti shido ngadon diba chok donsi dinde sigiriba an dijikdi zane ngare ngune shesun tanda kile nganzu pyo yung kile ngune chashya sun tanda tuyla peti kalya kabu jangri tsangma diyindu zane kunzu peti tangdo daya di karaya si suna ngayla susu jundanda lakze kandri yume an dila deje mila tegriba di mendo nganzu lopchun loma tanda samu kandri yore suna ngan lopchun loma tunjwa yin peti laja diks mambu diks kuyo sikidwa di shidu zane nganzu kile ngayla tewe jang ngare ngune shiye sune dindze ngune kale karo susu ngule jundan meba ane dindze laja digis kuyo sise tangdo susu karche kore sene ngule mada laja dija da sudu sui niya changme ki samlu shuasa zuu diriba tewe jang zuu di kare sene ngule susu lakze ya guzi jang susu jundan ya guzi yue bache dindze che sene shine kali kali susu jundan la deje laja ya an dus kunyambo ya pagiriba shimzi susu jundameba an laji top digizi kuyo sa
2: zi
1: an tewe jan lupze nanglo la tip dejo tenzu ji chane ngansu kile nangla du jaja nga pyoju isi yuwa maariba ji chane kile nangla du shine gozu susu mi shine che lega shine gozu dindesi
2: chile rang ina da penpa yudiriba
1: zi
2: jidang da māngshī
1: tīshā
2: jāna tīnā rīyā yāng kōkab nyūngi rīyā
1: rīyā
2: yīnī tā kēsī lōdhī nāngī tā rīngī tā rāmi rātā sōk nāngī yā sōs chīlī gāng yīnī rīyā tā rīk cīng xīndā yīnī rīyā chāpchāng rīyā bēzhāng yā wūchī, lōbchōng yā wūchī nī rīyā tī yīnā tā mēsī jīg lā pēntō kūr bā rīyā kari janna di chapsang da bebe lulu ras chaya yorba kasi
1: janna
2: re
3: dada chi jia sin yi bi lin chi de na be yu long chi yin chi le kong kang ge long chi jia nga da ngi ju bi xiu la ki bi lin chi de re nga da chi kong su jian ka su ge ngo cer mi chi dan ju li de 其实来咱们家初期人的吧大大前让比他家两本修的跟着查的口味跟现代牛奶特别准之所弄个修班的家庭生气难打娘修那我陪的大家期间举笔修了人们公司改的很重要

Tata chi ji sing jimbe lin sin te na, pe jong lung chin nin chin le kong kam ke lung chin che, nga tang nge ju pe hulam ki be lin sin te ri. Nga tang, che rang, kong so ji nga song ke ngo tsara me tsi tang ju ling te, shirab la zong nu ke cho ju jin de ba tang. Ta song, che rang be tab je lampur sho te, gen tru cha tu kurwe ngen sim tang, nyong nang. To pe chung chi so, lung ke sho par ten de, ya chi sing ke nam tang, nyam chu nang war pep tang. Dekar, chi ji ju pe hulam ri mo ngom si, kar ti shi chun yu.

singin jobu namba ting di bwe jong long ting nin chin le kong kam ke long ting ja nga dang ngi ju bi hyu lam hye bi le chin da ga cham ju ji yin le chin di zom ri dang nin jun hyun kin lo zang hye rab xie xie qing gui nang kin jiang zu pin zu la ji shi da zu ma qi rin

Manda mi bie zatong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie jie gu qi. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi nao. Qie le wong bie di mi yi xie yin yi yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

Chobana ba demo yin, nga zi nyam to luji jan jo ko nye mo da dan ni, du to to, bo jong long chin nyin chi li kong, kan ge long chin jia, te tong re za lin cin, rong yang ji xin kan si bi nan zong ji xiong wa garo xin da qi, nga na lin cin zong xiong xin ki ren qi yin.

Yang chobo namba, gong la nyebi lo ji nye mo de nye na zangko re nye yang li ji ma be ma cho yo dongi lo ji zhomo si ba dan ji ba ga san zha ci rin ga dongi lo ji me lo si ba de nye re. Chobo zo lo ji de nye la ga po xio na nga zi lin zi jia ka pa an zhang zho ji jie ge nga nga de jian ni re go xie cho le re. Yang chobo namba, xiang la nga cu nan ju ji sen ba bu re go si bi lo ji de long chin ka par song yang si bi na zi lin zi zha zhe si yo bi chobo zo ga po chobo yung wi re wa yo. Ya zhobo namba, da da ri ga sen ba bu re go si bi lin zi nong la sen ba po ci wang gong po de la mo. Tsirin zhaxi, darong nga wang chun tso, zhaxi bie ma ji ji rigo si bi lu ji zha zhaxi yo bi, qin nan ba nga zi lin zin na xio bar ga zi xie ji yin. Zhobo nan ba, da ngu la la sa ji bong gang la yo bi, sen pa bo ci wang gong po ye rigo si bi lu ji, yu long chung chung si ba de, nyan da jen yin guo. Lu ji de kong ga pa yo la yo bi, pa ma ni zu bi, yu ma bun chi co ma do la sa zha yi de ko do yo bi zhobo, zhaxi jiang zin la po ni, go so si tang tang xia wa lan zhu yung wi mendu xie ji yin si, da yi de nyan da jen yin guo.

Chobo namba, lasa ba koto yobi chobo do din chio, nga zilin cin la kabar jani, sonyi na kongko ro ba din zi chio, chongka gu hiyun zi gu nimo yinbi, chi nga changi de por ni, trashi de le shuji yin si. Ya ya, ta nga zi nyan do luji di che chio chobo, din zi la por ni, trashi de le shoko.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zomba po kandru loja yin. Peo ki pyozon chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tenre son chan chi ki peo ki luga la chanbe zawa tangmu di na ni ruyang ki shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyan jin din la yisim suwe peo ki luga chuzi na so nyongru nang tukiri.

0: Chubo naba zo, tenge tu sen za ji la, le ji ji rai tang, non du, le yong ji la di ni, ri yi mo po yu. De da ka ting du, mi yi san kan tang, cung wi ta wa, je zor je so tu ji chun ju yu. Xia lan sin chung lin ji ne, hin jib ding bian za ji xe, to chung pi sin ru.
1: Gebo, ta na hi zhi zhe wo di ni, za zhi hi di ki cung ma ngong wo qiang du, ngu ni xin li nong la qiang qiang jing zhu, di ni zha ni xia zhu ki cha zhi.
2: O ri ri ri, mo zha nong ji la wo ri ni.
1: Ta mo zha tong ge ma, nyo zha ca ru zhi. Ta ta cung mo zha, mo yi gong la, ta tu zhu de ka la, ya sa ga li ka mo zha mo yu zhi. Zhi yong di ta tui mi nong chung la ma tong yu xiu, ta tu li ngu ni, xie xie lang ko nang zhu.
2: O ri, ge mo zha ji di la jub zing go. Mo tsuma ge ge mota tong nyong siwi, che ju lang ka na maa si de jina, nung yin da la yang si si chao riwo. Hoyo mba zu zo ji tra mo nyong zo sangde. Ta nga mota tong to ma tra. Ta te le ge mo ngani che ju lang ka di pen zo re.
1: Re re, ta nga ke geng ke ka shang buta ki tsi yin zo, ti ngo nye lang san zo re.
2: O re re re. Che pen zo zo hoyo,
1: go ya bu tang.
2: Hoyo la, ba zu qin bo me yo wi chi. 창미 지주 랑콜라 마저 요나 야보요
0: 두번아마죠 베제 몽이나 베모몬체 생간당 리존 수위란로 수체 넘버 2바디 딩오오 당 논드라 롱용기엔라토 모몬체 롱지요 버 춘주요 샹라 신두 닌지나 닌접디비 몽지셰 톨훌륜오네 제로